0: Ang kada biyat at alo sining miso suot kya. Sining man tadi Primus Gaduli kapusan ko pagulay di sining man tadi Elia. Kada do megaliti am nagi sining man tadi Hengjas li muhang okudika. Amin ko tatan meniti jam ko siam apa tabadam turu minit ko saban pasan naramit ko man tadi ti doa cap kin FM kya. Yaman Khan, salam Malaysia Madani, kumadika di Jejerin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Am nagi kapi sedangan dat papalan kerja ini konti. Amanta doko hitid kampung baginda kaningaw, kasari dat makinangaw hitid da radio toko kasiya. Kumadi miti gada hilig kabun, palan-palan mamutong nagatakyo kasiya. Maran na gitipasan na ramit toko kaya man tadi Jalina. Kaila kau na Jalina to iralaw man di siya pagkiramag kaya. Sadang dat man toko kinuha ti iralaw di Jalina kaya.
1: Di Jijirin. Sanang kasaban di Jijirin. Masam hiti kita kaya mamikit sa dapon nga. Si simbayan da kahaban mamutong to apadan da masam sana ko di anda nga sa sanang kay menta mempay da paganakan.

Si Dohim Gabin, mantag kampong Rampon Tambunan, pakinangaw ko na do baras da kasalimbahan, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay,

Abay na din jam ko hapon hapon ang 2 minute ka swad. Minsing lang, minsing ila tako bara sa dusun kaya tapinay. Minsing ila tako bara sa dusun. Hidang nga napat kinainan tako kaya. Mga ito ko pamali-mali tay ka kapiruba at ako tapinay tay kapiruba at ako datang at anak tay ka isay na paturbaan tako man tako tudo kay mimbaras bara sa dusun kaya. Akan ka mimbaras dit akan ka tanak ka dusun na tako na kailang mimbaras sa dusun ka. Ayrin na pa nga ang otopatir kaya tapinay. Akan ka tanak ka dusun dat aw ko na kailan mambara sa dusun ka. Yan na pa nga ako ko tarin magkaya tapinay. Ako piya kontak dat bara si Sid Mekalidi. Kontak na pa nga patut isya ang mga jar kaya. Patut isya at ang maluan dat i mga jar dat ako turunan tau tay ka datan na tanganak dat aw mga jar ang mambara sa dusun. Kaya at ako paparatod hukum na kumati samtisa akon ko tanak ko dusun na tako na kailang membara sa dusun ka kada may galdi kaya tabi na eh meron na masinat minsing lang tako bara sa dusun nagyardi it ako may sa karala na tako na pad membaras bara sa dusun tayo ka minsing lang bara sa dusun nga membaras ako pa di asas kaya nakakan ka na kanaw madap kanaw minum pakurayan no isay ngaran no kagya osodo osomok alaso atamis dire pinsingilan ta ko dit it karimpuna ni kya kaila ila na pana sa munga kaila ta ko na mangulodat ayat kya mangulodat manikibar sa tulun na suway dire ko may sa kumaduo na pa nga kumaparo-paro takaw dat makinangod radio dat kaslimban baras dusun hitig kanina FM am nagi Sabah BFM kaya kanina FM am nagi Sabah BFM haraduo na at kaslimban baras dusun hitig pamagunan tabinay am kumaparo-paro takaw dat makinangaw kaslimban baras dusun kumataluh na pa nga tabinay nga kumaparo-paro takaw makinangaw tulun dit namunamot mimbara sa dusun idangadangan na pa nga kada kumadada at takaw mantaw kinangaw kaya tabinay kung madadaad ako duruhay, kinanghan ako nung piyang kukuray alam yung baras, sigurad ara at itaw elan nga, uhotan ako nung nuarati. Yeah? Karat ako kay kumikom, tay kakamulay dat manguhot dat kamalahingan. Apa, nugya pengkadi ka, kaya? Ama, nugya pengkadi ka, ambalot, piyang kuragay yung baras di barasa dusun ka, kaya? Kumat ako di ikailay yung barasa dusun, tapi nay, karat ako yala irakirakay, kaya? Iminsing lang naging mimbara sa dusun tapi na nga kadat ako irakirakay yala kaya kung di malakap yung mimbara sa dusun kaya kadang begal di ka tapi na masidat manta ko tudukay yala kadat ako irakirakay kadat ako paparato na ginawa dila tay ka padown na ginawa dila biyagal yung nabaras ko tino akan ka tanak ka dusun dat akan na kailang mimbara sa dusun kasalari tapi na kaya manta ko na gitudukay kaya arti pasan na ramit ko, matadati WhatsApp kan FM, Johnny Aling, Kampong Kitong. Tapi saya nang kasabar ni JJ, isi na pangkanta atau tontutodo. Oh, nakontak kopi hati. Nakontak kopi hati right di Johnny, kaya. Ya. Nakontak kopi hati, ya, sinapang, kaya. Kuhay ka nga FM, aramay baka. Pag nanti jam ko hapa, doon na pwede misa minute ka sabat. Asa nang nat makinangot ako sining, kaya. Namanamot ako makinangot sining da dusun. Namanamot ako dat missing lah bara sa dusun. Miyang paida sining man tadi, Francis Landong, Oday Karana, Sekar Madusa, upusan kuya nagi Pauline Len, Pagidu. Kina FM, kuhay, aramay baka.

Banda ti jam ko kapatid ka po taluna pa naman na minute ka saban iti da kanan tako. Okay? Masa-masa to ito kaslimahan Boros Dusun kina FM. Kadaliway to binay tadaw bay na tadaw ka tadaw ka 2 kapihan na titit ka 4 tulan ka 8 taon 2006.

0: Aduh, gampos na kapiyati. Ah, tumulot na dumantad pa dit ka sa dopo. Kung di ka sumapaw. O sa log na laway sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, IC, surat baranak, sigil-sigil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon to kawin na.
0: Eh, mundalit ako. Intangay pag-ilaway ga, di talon-halon. Aralong, no? Ano atalibanlad tino?
1: Inga, pano panuhuan mong daliw?
0: Panuhuan dat nuno, andas no daom, koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, all you done? Sikapay, mandali toko. Ito nga ilot babarangay do di.
1: Ina ilot icebox, bobon?
0: Aduh, yati. Magya, bobo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mandali toko. Nga lo payo nga di.
1: Ina, ilot taso?
0: Kukuha na po ng taso.
2: Arte pasan na ramit ko man tadi ti the Facebook kina FM. Salang kasaban tadaw mirod. Tadi pibasan di JJ rin am nagimaikin ng radio kina FM. Alansan na lidas kasari am kanubarakat to si mama tadi minamangun. Salang kasilahon nila tadaw bay na DJ piyong kurupang kapisanan papano karadya kina FM. Kuhoy aramay po man tadi Justin apinapin ka. Sigaw madaya Justin matadi dapinapin. Amarag iti pasan na ramit ko man tadi ti WhatsApp kina FM. Man tadi Andong Junis Lime. Hello DJJ, kapisaran ko saban ng tabi tadaw ko duwak ya DJ. Tabi nagi kumatayin sanan tamalot kina FM. Alang sana ilidas nga witadaw bay na ang punsi ko kumadi na rumbay ito minamasan na irin na bay na DJ. Punsi ko soro pala ko yari ni kansiya kya. Mariti pasan na ramit ko mati Elvia sa Mayparan. Hello, kapisaran ko saban tadaw ko duwak DJ Jirin ka. Kapisaran ko napapalan ka reja. Miyampay, Juro Teknik, kina FM, hebat syok niya kasi hello, hello, insanan dat kambulutan. May kinang auditi, kina FM, ano kabar ka? Lansan dat insanan, amis ngingis, kakal amis ngingis, pampus timpuliti. Siyaw, siyaw, to nakalambat ko pinapatad dat pasan, sibuk-sibuk kasi. Matad kasaban, tuntur nga, kasampat na mandadas kasi. Duh, kaya, kasi, piyangkura pa nga, radio kina FM, siyam na bramapatitik turu mihaz. Sambil dat mensing karaja kasih. Sehingga kumadat kiriman dat pasan gesanan kompulutan. Baikin aku diti kini FM menikita daw siaran dat Melayu Dusun Murut. Megaliarin majanun silaf anggun Ade Uji Marsila kakak narumbay Elin Kemabung Runang Skim Tomane. Salam piambulutan kakal segigisam kasih. Ampeng ko kuraat, kawayan natawan Henry kayo. Alasan at senang, kasi ang sigo kumadika DJ. DJ rin, info-info di babas at senang. Am nagi sining-sining di tangas senang karangaw-rangahan kasi ang. Kapisanang dat papalan karadya. Am kakal pengingis ka sari. God bless kasi pun sikaw. Makinang otopo sining tabi nai. Sining mo tadi, Josie Junay di Facebook. The Prince. Nung nailaan ko, abubusan ang duwang singliti, arangaw takot kabar at niba, arigata jam kabar misa kasaban, kaya FM ko kay Aramay ba?

Abang nanti jam khabar mesa 2:00 siam 1 minit pa jam khabar mesa 3:00 minit ke Saban iti tokoy da babayan. Pasaraw ko pa nangko kagya. Paparango ko da siding-siding lad kya itaon walau na hapadan tur na hapadan. May pa siding-siding dit kalis ginawa kumandi ko dit ay saman. Ambuluta ko di kayo dat makinang odit siding-siding lad. Masanang dat madadoro batatipu arti sining mata di Ambrus Mudi. Uwaku sultan kau sining mata di sitim bandaran na kayhum kosway am nagi Justin J atin pinapatan ni Janisa Saleh. Riso so kawan lama alai tau no koruba kagel. Agen FM ku hai aramai.

0: Acendei o light.
1: Ang grabe sa ding man tadi Lorena Inging hoso ko sin duo ginavo kya. Oguhi di nangoto kaus hoso man tadi Jimmy Gingor. Aiso na sa aiso na sip mamagun kya. Si humo ko di dadit sining dit inga koruhang modop kya tapi nai. Abay na di jam ko habar misa 5 minit ka saban kami na ti pampad-pampad ako na di kaslimbahan baro susun kan FM au pa dida na babasanda at makin ako sinding-sinding te ka hozo-hozo na kahide kya. Abay ang kurapa nga itinat ako do pampad-pampad kaslimbahan baro susun kan FM tadaw bay na tadaw ka duwa kya ang sigaw kong madikyo dit. Minakin ako nakatatad mantad pa di jam ko sa ko saban gisam na rin kita timpud at bay na di. Saya kah itu mintang dah live TikTok. Saya kah makin awam ayat di WhatsApp kene. WhatsApp minta mata di dah RTM klik. Saya kah radio kene FM. Ama siapa sih kah darah beras kiri toko pihon nak dok suang ginau di kayu kyo. Ngaran ngaran nita dan dawat pasan pasan nita nak lembus. Tu iha ngatulin tempat am begini mantan kesalahan. Ampun ona salah ku mantan pempat garam gisam timpur luk ya. Tengahidan ko ay 2 misusuhot na dato John Gaisa. Nipi ko nagijadi kulinag. Nasip ko pamagunan. Sumulit ang marut pakarja, tamulot pakarja, DJ Zak, salimbahan baro sumurut, mindagura murut, intara jam ko para murutangan waraw, sabay ra jam katalo ramay, pagay man takaw monsoy. Isam kabi, salat ka, gutang binayag ya. Assalamualaikum, Lesia Madani. Matadahadijajirin, Assalamualaikum, hinoko padamat.

Ya pa haga ka reino pasuku ko pero mayon kinavalon ka manandra oroh itu intermet Malaysia. Babal no kawanan ralimong no keningaw sa lora susuwab ikan ang ulo. May ang ulo anong palakra kula kulain to kang londam ang ulo ra kula kulain to. Lasin o oro uro ang oporam talo suku talo nga oporam talo darja Celsius. Kosong dalibong na nabawan sa lora susuwab ng ulo ra kula kulain to. May ang londam ang ulo anong palakra kula kulain to. Lasin o oro uro ang oporam apat suku talo nga oporam talo darja Celsius. Kosong dalibong na tenom sa lora susuwab ng ulura kulakulain tok. May amlondom ang ulo ng palakra kulakulain tok. Lasto no oro ruang opor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Ang kosong dalibong na tambunan sa lora susuwab ikan ang ulo. May ang ulo ng palakra kulakulain tok amlondom ang ulura kulakulain tok. Lasto no oro ruang opor am talo suku talo nga opor am ruo darja Celsius. Hinang api natutun ko ramayon, babal no kawanan ra oro, hitu intero kopisan, meteorology, Malaysia.

Ya pa hakakara ino patutunok ko pero mayon loho no gatara oro hitu yo hino apat hari bulan sila kabalu ruang aribu rong pramono. Loho no susugata siya mga ringgit onom nga opora mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit onom nga opora monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo talo nga ringgit siya mga opora mro ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit apat nga opora mtalo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talo nga ringgit tulo nga opor ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit apat ngausin sa kilogram. Andali ako pa yo loho na susugata siya mga ringgit onom nga opora mapat ngausin sa kilogram. Gataka pingan grade ka sa apat nga ringgit onom nga opora monom ngausin sa kilogram. Gataka pingan grade ka ruo talo nga ringgit siya mga opora mro ngausin sa kilogram. Gataka antalan grade ka sa apat nga ringgit apat nga opora mtalo ngausin sa kilogram. Gataka antalan grade ka ruo talo nga ringgit tulo nga opor ngausin sa kilogram. Ang gata sikarap sa nga ringgit apat ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Amba kaka rais takapuan tingais amringo hota kapo rimbai rangan, rimbai bolos rubulur am sumunuhin na baho rimbai intori, swilvin raabir napilat kuki.

Ya pa haka kapat tu no kupera mo yon rondo aho panak na lumbak. Ya hino ulo na songa na una siya moy panak na lumbak abuli ka moy ra aras ruota bung lumbak pahun pantahan keningau. Intara oro kasa sukura oro kalimo. Oro kasa sukura oro kapat solora susua intara jam kabalu sukura jam ka opor amruo talung opor kami ni tratangan waro am solora mai intara jam karuo sukura jam ka apat opor am limo kami ni tra mai.

Yo pa haga kapeng ko nang ramuyo nang kining ora mo radio kaniga FM mo nya kintok mo yon ampain ko nangan po yo rang rangan taka mayara mo lang ito rabilin mayara Facebook may WhatsApp am TikTok may Salzaiza Uluntaka Siti Safira Kawinu mayara mora oro hito ang pagkakaray no, jam karwo. Apat kang opor ang balong ang minitra may am nakasukuta ka nira kapaparan no kasalulaan raho no murudra oro hito. Amakiasiaw sinalay raho ikaonsoy na ringo mo yun intorako. Am sumunuh ito, ranganin takanurangan ang karadya di J. Atika. Ralong kasalulaan raho numalayo santay putang am harmonika. Am rasta ka pang kiningola rimbay. Kinitak nurangan taka. Francis Tuya, amupos rapang kulimanan, rimbari Edot Emi. Ikalawo on taka. Rini rimbay kinitak ri tulu-tulu ruo siam am rimbay pensiangan rimbay ri ros di bambangan rimbay kinitak ri ahar uhang am hinya kintara ko DJ Iza salam Malaysia Madani paingkuanangan.